8:11 on the clock. Good morning, good morning, good morning! Good morning po sa lahat na mga nakatutok na sa ating programa, sa lahat po ng buhay na nakikinig sa atin ngayon. Meron naman palang ano eh, no? Meron naman palang mga namayapa na gano'n. baka kasi meron pang nagtutulog-tulugan dyan ngayon sa kanilang mga kama, di ba? Anyway, good morning, good morning! Kapiling nyo na nga po at nambubulabog sa inyong umaga. My name's DJ Max. Makakasama po ninyo hanggang alas 12 na naman ng tanghali. Panibagong apat na kabulastugan at katatawanan na nangyahatid sa inyo mga kapatid. Ewan ko, natatawa kayo sa akin na napipikon na. Good morning po sa lahat ng mga nakatutok na sa ating programa, sa kanilang mga sasakyan at tahanan o sa kung saan-saan pa man yan. Para po sa mga maagang nakatutok sa ating programa na nais na magpadala ng kanilang mga mensahe, song requests or answers for our question of the day later on, feel free to send so on our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. And syempre, pwedeng-pwede rin pong bisitahin ang aking FB page na DJ Max. A big shout out po sa mga nanonood sa ating live stream ngayon sa aking TikTok account. Kung gusto niyo akong makita, di ba? Why not, di ba? Pa-suspense naman pala ang edurahin, ano? Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nagkakape sa mga oras na ito. Today is July 22 nga po mga kapatid. Wednesday ang ating araw. Sa mga may lakad dyan or tamang ano lang, tamang kinig lang sa atin ngayon, di ba? Hello po sa inyo, magandang umaga po. Kahit ba tumutok kahapon? Baka may nagtatanong kasi sa akin sa text line kahapon, eh tapos na yung pag-ere ko. Kung manunood daw ba ako ng impeachment ng ni VP Sara? Huwag na natin. Ang ating question of the day para sa mga nag-aantabay dyan, mga nakaantabay nating mga listeners. Ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang sa'yo yung kakilala mo? Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad yung may utang sa'yo? Kung meron kang experience na nakaka-stress, nakaka-buisit at gusto mong i-mention yung taong umutang sa'yo. Ipat na naman yan sa ating text line 0935-810-8217. It's your time para gumanti dun sa nagka-utang sa'yo. Ano? Shoutout natin yan nang malaman niyang, hoy, yung utang mo! Ano yun, yung utang mo ba, ano na lang, sa'yo na, libre na lang ba, ganon? Again! Ating question of the day, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad sa'yo yung may utang na kakilala mo? Bago na naman. Nakaka-stress yung mga ganyan, ano? Pero ano, maganda negosyo yan. Negosyo ka ng stress. Pero ka bang negative experience sa mga ganyan? Di na namamansin, sabi. Ha? Di namamansin agad? Kung nga napansin yung comment mo kapatid, kapatid na ano to, sheet shell, ano yan? Hindi ko mabasa yung pangalan mo, baka pwede nga paki-explain kung bakit ganyan yung pangalan mo sa TikTok. Eto mahirap pag ano, naka-live ka sa TikTok. hindi mo malaman kung anong kanilang tunay na nagan. Unlike sa Facebook na ano no, nalalaman mo yung tunay na pangalan. Ang problema lang, nare-restrict ka kapag nagpe-play ka ng music dun sa Facebook, unlike dito sa TikTok lang. Very, ano, very liberated yan. DJ, ano ulit yung text line? 0935-810-8217. Yan po ang ating text line. Pakisave na po sa mga future reference. A shout out, sir! Coming from Paring Taguro. Ay! Ito, shout out ba ang nais mo kapatid? Ano-ano ang mga signs na hindi na magbabayad yung kakilala mo ng utang sa'yo? Ano nga ba, diba?
Pero akong kakilala na ano eh, na parang yung kwento niya sa akin eh, ano tawag doon? Sobrang nakakaawa, ganun. Yung parang gusto kong gawing tulong na lang yung utang niya sa akin, ganun. Only to find out na hindi naman pala totoo, di ba? What do you call those person? Yung, ano, we don't call them ano eh, kalimutan ko yung tawag. Ano na yon, yung pathological liar, yun pala. We don't call them pathological liar naman kasi once lang yata siyang nagsinungaling sa buong buhay niya. Yun yung para matakasan yung utang sa akin. Sir Tibbs, para makapasa sa exam, anong exam yan, ha? Anong name mo, parin Taguro? Taguro talaga? Tigas mo naman pala. Diba may mga ganyang uutang na ang kapal ng mukha na umutang sa'yo, diba? Very anong tawag dito? Yung kwento niya sa'yo makatotohanan. Kung bakit niya kailangan yung pera, diba? Halos magmakaawa sa'yo. Tapos pag sinila na wala na, cannot be rich. Cream law, sir. Uy. Cream law? Ha? So, cream grad ka, tama ba? Cream law. Cream law. So, estudyante ka pa lang sa ngayon. Sino ano dyan? Sinong teacher mo? Sinong prof mo? Si ano ba yan? Si Attorney Kevin? Follow na sa TikTok si DJ Max. Yes po, nasa TikTok ako. Ngayon ko lang po natutunan yung TikTok, diba? Kala mo, ganun katanda eh, no? I'm 19 years old for those of you guys wondering, diba? Signs na di magbabayad ng utang, sabi ni Texter 7792. Mamaya natin basahin yan, ano? Diba? Nagbigay agad siya ng tatlong mabibigat na senyales, kapatid. O kung sa tingin ninyo, sa mga nakikinig sa atin dyan, nararamdaman nyo na yung mga babanggitin nating senyales mamaya. Ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Ngayon pa lang kulitin mo na yung kakilala mo na umutang sa'yo. Kasi panigurado baka di na magbayad yan. Sakit pa naman nun, di ba? Hindi mo kailangan na kailangan mo din ng pera pero inuna mo siya. Hindi yan, hindi ka pala una. Isa kang panabla. Dahil dyan ang sarap tablahin nung kakilala mo na ganun eh, no? Sa mga ano naman dyan, umuutang. Hoy, di ba? Utang responsibly. Yung ano, lahat naman tayo nangangailangan ng pera, hindi lang ikaw. Diba? Hindi porket nagpa-utang kami sa'yo. Hindi porket nagpa-utang kami sa inyo. Yung pala, inyo. Akala ko kasi ikaw lang yung umuutang. Lahat pala tayo. hindi porket nagpa-utang kami sa inyo, ibig sabihin nun, may extra money kami. It only means na mahal namin kayo, di ba? Na somehow, some way, mahal namin kayo. Inuna namin kayo kesa sa sarili namin. Kasi mas kailangan niyo yung pera. Ang point naman namin dito, sana ibalik niyo naman, di ba? Hindi yung ano, uutang kayo tapos ang lakas yung malibre sa iba. Uutang kayo tapos tatakbuhan ninyo. Kasumpa-sumpa yung ganyang ugali, di ba? Ang sarap ninyong ano, ang sarap ninyong batuan ng mga 37 times ganyan. Pakain ko kayo doon sa ano eh. Sa shih tzu ng kapitbahay namin eh. Ano daw shih tzu? Sa mga nakikinig po sa atin sa kanilang mga sasakyan na may mga pautang. Ako kumukunot na yun noon yan habang nagdadrive. Naku, eto na si DJ Max. Eto na yung sign na hinihintay ko mami, sabi niya. Nasabi ko hindi magbabayad si Manang Berta, hindi ba? Si Manong Berto hindi magbabayad talaga. Nararamdaman ko talaga yan, di ba? Mga ganyan ba? Ito na yung sign, kapatid. Hindi siya magbabayad, sinasabi ko sa'yo. Kung narinig mo to ngayon, hindi magbabayad ng utang yung pinautang mo. Alam mo bakit? Wala na. Nakakasira ng relasyon niyan yung utang. Kung magkaibigan kayo bago siya umutang or habang umuutang, nung singilan na, di na kayo magkaibigan. Di na rin kayo magkakilala, ganyan. Kaya kung ayaw ninyong masira ang friendship ninyo, huwag kayo magpautang. Masakit naman dun, yung hindi nyo pinautangan na kaibigan ninyo, dinamdam. Hindi na rin kayo kaibigan, di ba?
So, saan ka ba talaga lulugar pag ganyan? Hirap naman ng ganyan na magtrabaho kasi kayo para may pera naman kayo mga kapatid. Kala mo naman lahat na nagtatrabaho may pera, karamihan nga nang nagtatrabaho may utang talaga. Kasi hindi sumasapat ang sahod sa mahal ba naman ng petrolyo, sa mahal ng bilihin. Tila bagay nawawala ng ano, nawawala ng saysay ang sahod. Parang ang sahod eh, parang ano na lang, parang tip na lang. Maraming salamat for showing up to this company, ganun na lang. Diba? Bakit taas naman po yung sahod namin? Ay, gawin nyo lang mga 57,000, ganun. Pag 57,000, pag trabaho ko kahit overtime. For the meantime, let's get back to the music. Dami ko na nasabi eh, no? Baka yung iba dyan, naggalit na galit na sa bridge bait pala to. I've got a song from Kitchi Nadal with a song called Same Ground. Back to back with QJ's 24 Hours. Keep right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course, man's DJ Maxx.

0: Batch, kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Oh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Ae, yun lang.

8:44 on the clock. Good morning! Gabi niyo pa rin po, DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. Sa mga nagtatanong po, nagbro-broadcast po tayo live dito sa my Taps Santiago campus. Kasi a lot of we're asking dun sa ating comment section dito po sa ating live ngayon sa TikTok. Kung saan campus daw tayo live ngayon. Dito po actually sa my Taps Santiago. Although naka-broadcast din po tayo through 107.1 dyan po sa may Alicia, Ilagan, and dyan po sa may Taps Rojas na SIM. Kaya good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. JVelicious, Taps Santiago po. Yes po, dito po ito sa may Taps Santiago. Meron nga po tayong question of the day kasi merong gigil na gigil sa ating text line. Ito, nanggagalaiti ito dun sa nangutang siguro sa kanya. Ang ating katanungan, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad yung kakilala ninyo ng utang niya? Diba? Sarap niyan bugbugin. Kung meron kang nakakainis na nais ibahagi, padala mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. May nagpapabati sa ating kanina dito sa ating live sa, ang tawag dito, sa ating TikTok. Yung manager, kasama daw niya yung manager niya sa may FWD. FWD Insurance. Hello, hindi naman niya minensyon anong name niya. Anyway, sabi dito yung texter 7792. Sign na di magbabayad yung kakilala ko, yung kakilala na nangutang. Number one, dati lagi pumupunta sa bahay para makichismis. Ngayon nagtatago at mailap na. Nako. Dati laging nagre-react sa My Day. Ngayon no interaction at all sa SOCMED. Nako. Parang ano na, nag-cut off na ng ties sa'yo eh. No, parang hindi ka na yung nakilala dyan sa part na yan. Dati sobrang madrama sa buhay, ngayon makikita mo sa My Day, masaya naman. Yun nga sinasabi ko, gumagawa lang ng kwento para naman maawa ka, ganyan, maantig, di ba? Para convincing power. Ito yung sinasabi ko, sabi dito ni Texter 5673, kapag blinak ka na po niya sa lahat ng social media account mo, DJ. Kapag nagka-amnesia siya, tuwing sisingilin mo siya kasi di na niya maalala. Nako. Kapag sisingilin mo na siya, DJ, siya pa yung galit at demanding kung kailan niya gustong magbayad. Kainis, DJ, sarap niyang isako tas itapon sa Calow Bridge. Halatang taga Santiago to, Calow Bridge yung pagtatapunan niya. Kapag sisingilin mo na siya, DJ, ang dami niyang dahilan. Wala pa daw siyang pera, bukas na lang daw, o kaya next time talaga, promise na. Ay, nako, kainis talaga, DJ. Damang-dama yung ano eh, no? Yung irita at galit dun sa tao dito sa nag-text sa atin ngayon eh. Halatang ang daming nakaka-relate dito, di ba? Nakakainis yung mga utangera at utangero na yan, DJ. Ang lakas ng loob mangutang, pero pag singilan, ikala mo mga TNT na. Tago ng tago. Tas di mo na mahagilap kapag saang kung saang lupalop ng mundo nagtago. Totoo yan. Yung iba kapag sisingilin mo na, magsasabi pa yan na bukas promise. Kinabukasan hindi na yan magre-reply. Diba? Sarap tadyakan doon sa tagiliran malapit sa kidney. Diba? Lower and upper ng appendix niya. Eto pa, DJ. Yung wala siyang pambayad ng utang pero ang lakas ng loob mag-post sa social media ng bagong damit, masasarap na pagkain. Tapos nasa bakasyon pa, DJ. Hay nako talaga naman. Yan yung ang sarap sa bunutan hanggang anit eh. Diba? O kaya kurutin mo ng pagkain, nipis-nipis ng kuko mo dun sa may balat niya sa tagiliran. Yung sasama yung balat para damang-dama tago sa buto, gano'n. Kasi tagos din sa buto yung kakapalan ng mukha. Diba? Ang sarap. Ang sarap kaltusan, ma. Sabi ni Texter 4637, good morning, DJ Max. Almusal tayo ng batil patong. Ipadala mo, hindi yung nag-aaya ka lang. A big shout out to Mark Joseph Pilon and Kuya Mike Pilon.
And the Pilon family, dyan po siya may Divisor, ay Ramos, Ramos pala. Ramos, San Isidro, Isabela. Ako DJ, kapag merong umutang sa akin, isang taon na siya, hindi nagbabayad. Ay, pag mga ganyan, dapat yan, nire-report. Nire-report sa DSWD, paampun mo ro, nawawalang bata ka. O kaya, yan o, ang sa- paghanap ka ng ano, ng hitman. De, joke lang, wag, baka ma-impeach ka. Diba, mga ganyan? Sarap ano, ang sarap batukan sa may leeg, ganyan. Ano pa ang nakakainis mong experience, kapatid? Diba? Ano-ano sa tingin mo mga senyales na hindi na magbabayad ng utang sa'yo yung kakilala mo? Kung meron kang nais ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sabi ni Justin dito sa ating FB page, DJ, nag-amnesia na, di niya ako kilala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang bilis magkaroon ng amnesia ng mga Pinoy. Ay, nako DJ, nanggigigil po talaga ako. Pwede po bang ipa-shoutout yung name nila para naman magsipagbayad na? Wag, wag. Kayo makalang. Baka makasuhan tayo dito. Di ba? Ako lang ba yung nagpapautang pero nahihiya, maningil, sabi ni Amy. O hindi ikaw, hindi lang ikaw. Totoo to, di ba? Yung ikaw yung nagpautang, eh, pero ikaw yung nahihiyang maningil. Pero yung kakilala mong pinautangan mo, ang kapal ng mukha. Singkapal yung encyclopedia. Or mas makapal pa siguro sa Merayam Webster Dictionary. Ano ba naman yan nga ni? Parang pinaglihi sa crocodile. Dati ka bang congressman o dati kang senator? Para kang buwaya sa kapal ng balat mo eh. Diba yung mga ganyan? Pero ako din, pag nagpapautang ako, nahihiya ako maningil sa totoo lang. Ewan ko ba, bakit ganun? Ano, guilt trip? Ako lang ba? Kami lang ba ni Amy ang nahihiya na maningil kapag nagpautang? Dami ko naman palang pera, nagpapautang pa pala ako. Mamaya may pumunta rito sa station. Nagpapautang pala si DJ Max. Punta nga tayo dun sa Taps. Yung mga nakamaletang pera, no? Huwag na natin pag-usapan niya mali-maleta. Shoutout kay Mike na naghahanap ng kambing. O baka ibang kambing yung mahanap niya dyan. O talaga Pilon. Pero pag hindi naman sila sinisingil, wala rin pagkukusang magbayad. Totoo yan. Totoo yan, Miss Amy. Diba yung nagpautang ka, hindi mo na nga kinukulit para may peace of mind siya. Pero wala man lang kusang magbayad. Ang sarap talaga tadyakan yan. Bandang tumbong. Anyway, again, pwede nyo pa rin pong ipadala yung nakakainis ninyong experience or kwento sa ating text line 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Nick Jonas with a song called Jealous. Back to back with Justin Bieber's Overboard. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, DJ Max.

was Whitney Houston with a song called Where Do Broken Hearts Go? Diba? Alam ko maraming nakaka-relate dyan ngayon kasi ang daming nadurog na puso dahil hindi pa rin nagbabayad ng utang yung kakilala nila. Anyway, kabili niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Gano'n ang kakilala mo umutang sa'yo? Yan, iniwan ka na. Sabi dito ni Texter 7792, ah, ito yung nag-comment doon sa live natin kanina. Ikaw din pala yung nagpadala ng mensahe na yung tatlong rason kung bakit senyalis na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala mo. Sabi niya kasi rito, shout out FWD Branch Manager Madam Noemi Tawaran. Have a safe flight going to Manila and Cebu, ma'am, from your sexy tari, Aika. Sexy tari? Saan banda? Have a safe flight po sa branch manager ng FWD, Madam Noemi Tawaran. Ma'am, pasalubong naman. Cebu yan, no? Gusto ko ng ano, ng may danggit ba doon? Oh, nakikinig sila sa atin sa ngayon. Hello po, Ma'am Noemi, at sa yung secretary na si Aika. Sexy tari, sabi niya rito. Sexy yarn? Siya yung nagpadala nung ano, ng tatlong senyalis na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala mo. Tapos nanood pa siya ng live natin sa TikTok. Galing. Law school, best decision. Yes po, nasa law school na tayo ngayon. Huwag nating masyadong i-announce. Konti lang. Pabati naman po, Santiago City. Ay, a big shout out kay Santiago City. Ginawang tao eh, no? Sabi kasi rito ni Ace Fragata, pabati naman po Santiago City. Ay nako DJ, sa una lang sila magaling magbayad pag utang nila sa'yo, pero pag pangalawa, pangatlo na ganun, ay nako! Wala na, panay bukas na lang ganun DJ. Totoo yan, sa una lang sila magaling umutang, sa una lang magaling magbayad, ganyan. Pero kapag nakuha na, nag-gain na yung trust mo na lender, ako sinasabi ko sa'yo, wag na. Pero ang daming yumayaman dyan as a lending business, kaya nga nagsulputan yung mga lending app at mga ano eh, mga lending outlets dito sa Pilipinas kasi alam nila na ang Pilipino malakas umutang. Dapat DJ, kapag uutang sila, kada hindi sila magbabayad eh, may 5% interest para naman kahit papano eh, may tubo yung paghihintay mo, diba? Sana nga, no? Kasi ano, ang tawag dito? Kasi nakakabwisit sila. Pero ano eh, parang hindi yan saklaw ng batas natin. Yung ang lakas mangutang ng malaki pero pag singilan, daig mo pa, Bombay na pabalik-balik sa kanila, tas hulugan pa ang nais niya. Legit yan, te! Pero sa lending may karma, sabi ni Ace Fragata. Totoo ba? Nagsisimula ako ng negosyong ganyan ngayon eh. Gusto lang naman namin makatulong. In a nice way, diba? Para ma-extend din namin yung pera namin. Nakakainis yung mga umuutang DJ na sila pa. Yung may ganang mag-post sa social media na galit sila kasi sinisingil mo na. Tas parang di ka makapag-antay na akala mo di ka na nila babayaran. Ay, nako talaga DJ. Sarap kurutin ng nail cutter. Gamitan mo pa ng chani. Kurutin mo dun sa may pilik mata. Nakakabwisit yung mga ganyan eh. May mga ano naman, may mga lending business naman na very considerate mga ganyan. Ano. Ano kasi naman, nakakabwisit din naman yung mga umuutang na walang, parang walang responsibilidad yan, eh, di ba? Shout out boss Ortega family. A big shout out Ortega family. Yung ang bait-bait nila kapag mangungutang sila sa iyo pero pag sisingilin mo na akala mo dragon, kung magalit kulang na lang kainin ka ng buo DJ. Sila pa yung may gana talagang magalit na no. Sila pa yung may astang mayabang, ganun. Totoo 'yun. Hello po kay Teacher Aljan Paul Uminga from Taiwan. Hello Sir Aljan, kay Honorable Aljan Uminga, ang SK Chairman po, Chairperson ng Sinsayon.
Sinsayon, Santiago City. Hello po, Honorable Aljan Paul Uminga. Thank you for viewing my live right now. Thank you for joining us. We've got here Honorable Aljan Paul Uminga. Let's give him a round of applause, please. Sir Aljan, hello. Good morning. Tapos, pagsisingilin mo siya, wala na daw siyang pera. Pero pag nag-renew naman siya, ano yan? Nag-renew naman siya ng sarili niyang motor. Nag-renew, pambili ng bagong motor. Pagbayaran na, yan ang mahirap, umutang ka ng pambili ng bago mong uutangin, di ba? Umutang ka ng pang down payment, edi na doble yung huhulugan mo eh. Yung motor mo at saka yung utang mo na pinang down mo. Minsan kailangan ng ano eh, ng dapat maging financial literate din yung mga Pilipino sa totoo lang. Diba? Hindi yung, di ba nga sabi nila, hindi porket marunong kang mag-ipon, eh hindi ka na maghihirap. May isan ko ba nabasa yun? Saan ko ba narinig yun? Kasi yung dapat marunong ka rin mag-invest, marunong mag-invest. Yun na yun. Hindi yung marunong ka lang mag-ipon, hindi sapat yung marunong at magaling kang mag-ipon. Diba? Dapat marunong ka rin mag-invest, mag-negosyo, ganyan. Kasi kung ipon ka lang ng ipon, eh, wala lang. Parang nakakakaba naman yung sinabi nung isa doon kanina sa comment section natin na may karma daw ang pang ano, ang lending. Huwag naman, di ba? Nagnenegosyo lang din. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got here a song from Celine Dion with a song called It's All Coming Back to Me Now. Back to back with Donna Lewis featuring Richard Marx with a song called At the Beginning. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Jeffrey Osborne with a song called On the Wings of Love. Still here and only here at Taps 107.1 and 107.9 with yours truly, of course. My name is DJ Max. 9:42 on the clock. For those of you guys nakaka-tune in lamang sa ating programa, mayroon po tayong question of the day, which goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo, diba? Daming triggered eh sa question of the day natin. Parang daming nakaka-relate, diba? Magkakaibigan na hindi na nagpansinan. Magkumare na nagsolian ng kandila. Magkainuman na hindi na nagkikibuan. Diba? Parang naalala, bumalik yung inis nila na si pare di pa nagbabayad. Ano ba naman yan? Anyway, sabi dito ni Michelle, dead man na sa chat DJ, di na nagpaparamdam. Tuwing sinisingil, mala MMK ang kwento, sabi naman ni Angeli. Totoo yan! Kung magdrama eh, ano eh, sagad sa buto kumbaga. Parang sa kwento niya eh, may cancer siya. Cancer sa utak pala kasi nakalimot ng magbayad ba? Sabi ni Cherry, hindi nagbabasa ng message at hindi na nagpaparamdam, DJ. Naka-restrict ka na niyan, te. Naka-ignore ka. Kinalimutan ka. Hello, DJ. Pautang naman po, DJ. Bekene men po. Good payer po ako, DJ Promise. Pa-shoutout po. It's me, Kuya Carlo ng Santiago. Halika na rito, Kuya Carlo. May pipirmahan kang kontrata bago kita pautangin. Pero legit ha, nagpapautang talaga ako, di ba? Kung sa mga ano dyan, mga nangangailangan, mga teachers. Kung sagad na kayo sa mga loans ninyo dyan, no? Dito na kayo. Maliit ang interest ko, basta good payer ka. Dapat mag-uutang o mangutang kayo, panindigan nyo na kaya nyong bayaran at dapat may kusa kayong magbayad. Kasi responsibilidad nyo yan in the first place. Huwag nyong sayangin yung tiwala ng mga taong willing kayong tulungan. Dahil kapag ang tiwala ay nasira, hindi ka na talaga makakaulit pa. Legit yan, diba? It's not about the money anymore. It's about the trust, the relationship na meron kayong dalawa. Yun ang masasayang kapag pinabayaan mong lumoboy ang utang mo, kapatid, diba? Utang ng loob, magbayad ka ng tama. Pag mangungutang ka, isipin mo na digdinad mo yung nakasalalay dun. Hahayaan mo ba na masira yun? Kaya kung di mo kayang magbayad, wag ka nalang umutang, bes, para walang prino-problema dyan. Di ba, DJ? Yes po, diba? Kung ayaw mo magkaroon ng problema at kung ayaw mo masira yung relasyon ninyong dalawa ng kaibigan mo or nung kung sino pa man niyang pinagkautangan mo, magbayad ka ng tama. Eh kung sa tingin mo hindi mo kayang magbayad ng tama, ay, huwag ka nang umutang sa una pa lang para at least eh, ligtas ang kung ano mang meron sa inyong dalawa. Naniniwala po ako sa kasabihang ang taong hindi marunong magbayad ng utang ay hindi aasenso sa buhay. Kaya huwag ka nang mangutang kung di mo naman kayang magbayad. Tama yan! Diba? Yan ang mga ano, babalik ang karma sa'yo. Hello, meron pa pala akong utang sa GCash. Hindi ko pa nababayaran. Eh, yun na lang yung anuhin ninyo kasi ang lalaki ng mga ano niyan. Charok. Sabi dito, DJ, pag-greet Martang Inday, Judy Kumba from Texas 0985. A big shoutout po, Martang Inday, Judy Kumba. Meron naman siyang pang-renew ng motor, tapos kapag pupunta na sa bahay nila, hindi na siya lalabas ng kwarto niya. Nakakainis ng maningil, DJ Max. Totoo yan! Meron pambili ng gamit, tapos eh, ang sarap ng kinakain, ikaw na nagpautang eh, nagdidildil ng asin. Ang sakit sa panganyan, kapatid. Diba yung inuna mo naman yung kapakanan nila? Inuna mo naman silang pautangin para at least wala silang masabi sa'yo. Ito na naman tayo sa toxic mentality na sasabihin ng iba. Kahapon yan yung topic natin eh, sa mga hindi nakaabot sa topic natin na ano-ano sa tingin ninyo yung mga toxic na Filipino mentality, mga ganyan. Diba?
para ko lang masabi sa'yo yung kakilala mo para at least mas maging tight yung bonding ninyo. At ikaw naman na nagtiwala dahil meron naman kayong samahan at meron kayong pagkakaibigan, pinautang mo siya ng walang pag-aalinlangan. Ang masakit doon, kapatid, sinira niya yung tiwala mo. Kapag date at araw, araw ng pagbabayad, ang rason niya, wala siyang pera pero nakarinyo siya ng motor, DJ. Ang galing talaga niya, sobra. Totoo yan! Ikaw, DJ Max, naranasan mo na po bang nagpautang ka tapos parang ikaw pa yung nag-abono sa inutang niya? Yes. Ay, ano yan? Hindi ko gets. Yung tumayo akong bilang co-maker, ganyan. Pag co-maker, hindi ako nagko-co-maker. Eh, no? Ayoko yung ganyan, sa totoo lang. Pero na-try ko ng magpa-utang na nahiyang maningil. Totoo yan. Nahiya akong maningil. Hindi ko alam kung bakit. Pero netong mga nagdaang araw, tumitigas na ang aking puso. Tumitigas ng kung ano man ang dapat tumigas sa akin. Para sabi ko, kailangan ko din ng pera, hindi lang kayo, kapatid. Diba? DJ, yung tipong magaling umarte para di masingil, lalo yung taga Victoria Alicia na may nunal sa bibig, sabi. Ayaw i-mention yung pangalan pero diniscribe. Grabe ka naman, texter 0985. Ayaw i-mention directly pero ano eh, no, diniscribe na lang kumbaga. Sabi ni Jean Borses dito, DJ, blinak na ako, paano ko kaya sisingilin? Report mo sa barangay. Ang masakit doon yung ano, wala kasing nakukulong sa utang, di ba? Eh, kawawa tuloy yung mga lending. Although meron kayong pinirmahan or meron kayong mga agreement, kumbaga kahihiyan na lang yan eh. Pero may mga nananalo sa small claims, ha? Beware sa mga ano dyan. Hindi ako legal expert. Pero, please naman, no? Be responsible sa pag-utang ninyo. Hindi lang kayong nangangailangan ng pera. Lahat tayo. Walang taong hindi nangangailangan ng pera. Maliban na lang kung ano ka, hayaan mo na. Sabi ni Janela, DJ, ang daming dahilan. Lahat naman puro kasinungalingan. Totoo yan siya. Yun nga yung sinasabi ko, yung mga nangungutang, very ano pa yan, very manipulative, di ba? Yung parang i-reverse psychology ka pa, gano'n. Parang igi-guilt trip ka. Yung parang ikaw pa'y nagigilting maningil, di ba? Totoo yan siya. Minsan, DJ, kailangan mo din silang prangkahin eh para makaramdam sila na may utang pa sila. Totoo yan. Yung nagka-utang nga sa akin last time sinabihan ko, yung utang mo ba sa'yo na lang? O gusto mo magkalimutan na lang tayo? Tapos yung utang mo, sa'yo na lang, mahayaan mo na. Kaya ako, pag nagpapautang ako, gusto ko may collateral. Para kapag takbuhan niya ako, at least may makukuha pa rin ako sa kanya, di ba? Siguro kanya-kanyang ano na lang din yan. Kanya-kanyang technique, di ba? Meron naman yung iba kasi na nagpapautang na harass. Kumbaga sobrang harsh naman kung magpautang. Sobrang taas ng interest. At the same time, nagbabanta ng buhay. Yung mga ano eh, yung mga tipong tatambangan ko yung pamilya mo. Sige, ma-impeach ka dyan. Grabe sila, DJ Max, kapag tayo ang mangutang sa kanila tapos hindi tayo magbayad and then magtago na lang tayo sa kwarto, DJ. Huwag mo akong isama sa pagtatago mo. Bakit tayong dalawa magtatago sa kwarto mo? hindi ko ugaling takbuhan ng utang. Ha? Kapag ako ng utang, hinaharap ko. Diba? Hindi ako tumatakbo. Hindi ako nadadapa sa hagdanan. Diba? At hindi rin ako nagtatago ng may utang. Nasasabihin kong tinulungan, ganyan? Hindi ko ugali yung ganyan. Mahirap na. Diba? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe sa ating text line or sa ating FB page na DJ Max and sa ating text line na 0935-810-8217. Ang dami ko na naman nasabi. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from MLTR with a song called 25 Minutes back-to-back with
Backstreet Boys, Shape of My Heart. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, DJ Max.

That was Regine Velasquez with a song called In Your Eyes. Still here and only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. 12 minutes past the hour of 10 is our time. Make sure you're all synchronized with our Philippine Standard Time, Tapsians and fellow classmates. And by the way, you know, for those of you guys who are in need of environmental services, good news kasi the DNR Region 2 announces their DNR Express permitting on wheels at Ilagan City, Isabela, which brings environmental services closer, fast, convenient, and accessible to the people. Check them out on July 27 to 28, 9 a.m. at Ilagan Community Center, Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. They also offer free technical assistance, consultation, and permitting support. For more information about their services offered, you may contact them at 0967-149-2447, or you might want to check them out in their Facebook page at EMB Cagayan Valley or their website at r2.emb.gov.ph. Again, for those of you guys who are in need of environmental services, the DNR Region 2 announces their DNR Express permitting on wheels at Ilagan City, Isabela, which brings environmental services closer, fast, convenient, and accessible to the people. Sa ano na po yan? Sa July 27 to 28, 9 a.m. Diyan po sa may Ilagan Community Center, Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. Diba? Para sa mga nangangailangan dyan ng mga permit, ganyan, or certification, gaya ng tree cutting permit, land titling surveys, chainsaw registration, at isa mas malapit at mas mabilis ng proseso. Sa July 27 to 28 na po yan, dyan sa may Ilagan. Anyway, magandang umaga pa rin po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa ngayon. Sa mga nananatiling naka-stuck sa ating programa, hello and good morning to each and every one of us. DJ Max, ano po yung QOTD? Halatang kakatunin lang. Sa mga kakatunin lamang po sa ating programa, ang ating question of the day po ay, ano-ano sa tingin ninyo mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung mga kakilala ninyo? Diba? Dami kasing ano eh, dami kasing na-trigger dun sa katanungan natin kanina. Diba? A message from Texter 0771. Hello DJ Max, pa shout out si Ryan Guzman, Amir Villa, Dolores Apexelia. Tama po ba? Sa mahal na mahal kong babae sa buong mundo, Sheila May, mag-iingat ka palagi, I love you, from Tumawini, Isabela. Bernard po ito, salamat. At pabati din daw sa bahay kasi narinig nila Lola at nakikinig ang mga bata sa bahay. Pa-shout out si Arman, Aston, Reflin, Angel at mga batang ano to? At mga batang HGB College ng Barangay 1 Tumawini, Isabela, from Bernard Villa Flores. Hello po. From Texter 4637, ang galing nila mangutang. Ewan ko sa kanila kung bakit ayaw nila magbayad ng utang nila. Tapos ang sabi pa nila, sa ibang araw na daw sila magbabayad. Ubos na daw yung pera nila, DJ. From Texter 4637. Di na nagpaparamdam. Yan talagang number one sign na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala mo. Hindi na nagpaparamdam. Maraming salamat po. Ano, sabi rito, DJ, pabati sa Kambal Bulaluhan Branch 1 and Branch 2. Uy, Kambal Bulaluhan, baka naman po. Pahingi naman ng lunch dyan. DJ, inaaway ka niya. Yes po. Si Sir Reynald Kilang ay nakikinig po sa atin ngayon. Hello, sir. Branch 1 and Branch 2, Kambal Bulaluhan. Hello po.
Good morning, DJ Max. Pa-shoutout po sino Harvey Bakiran, Albert Gawiran at Denver Navarro ng Rapid Day Ilagan. Ay, hello po sa mga taga Rapid Day Ilagan. May free consultation po ba kayo dyan? Pacheck ko nga po yung under chassis ng aking sasakyan. Layo, ano, sa Ilagan pa talaga ako magpapaano, magpapacheck up ng sasakyan. Medyo ano eh, may tumutunog dun sa may kanang bahagi ng harapan. Hindi ko alam kung yung CV boots ko kasi natanggal niya. O diba, dating technician to ng Ford, dating manager, ngayon eh, naghahanap ng papagawaan. Aling text line para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa na nais magpahabol ng kanikan ng mga mensahe. That's 0935-878. Si DJ Noni may nakikinig rin po sa atin. A big shout out to the Vice President of TOPS na nakikinig po sa atin ngayon, Dr. Reynald Kilang. Currently listening with us right now dyan po sa may Palawan. Hello sir and to the rest of the family. Si DJ Noni may nakikinig sa atin. DJ, may naghahanap po sa iyo sa ano, sa text line at saka sa live ko kanina. Namiss daw nila ang boses mo. Kung malakasan naman pala ang boses ni DJ Noni, ano talagang makapanindig balahibo ba? Talagang lahat eh kikiligin. Artistahin yarn. Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo, di ba? Maliban sa nagbayad siya ng utang ng loob, ano pang binayaran niya kaya kapatid? A big shoutout po sa mga nakikinig daw po sa atin ngayon dyan sa may palengke ng Santiago and ng Alicia. Hello there. Narinig ninyo no, na may nagchat sa akin. Kalimutan kong isilent ang phone ko, kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from A1 with a song called Like a Rose. Back to back with Savage Gardens, I Knew I Love You. Wait, may pahabol pala na mensahe si Texter 5673. Yung ibang utangera dyan, manhid na kasi kahit anong parinig mo sa kanila, eh wala na. Lalim na pinagdadaanan niya. Pero totoo to, ang hirap kasing maningil. Yung ibang utangera dyan, manhid at makapal na yung mga kalyo sa katawan kasi kahit anong parinig mo sa kanila, wala lang sa kanila. Kahit alam nilang sila yung pinapatamaan mo at pinaparinggan mo sa post mo, dead ma lang sila. Totoo yan. Diba ang kakapal ng kalyo? Mga calluses nila, grabe. Deserve nilang ma-burn. Anyway, I'll be back for more info and for more messages. Again, enjoy the song from A1 with a song called Like a Rose and I Knew I Love You by Savage Garden. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Why Don't We by 8 Letters on Here and Still Here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. 10:41 on the clock. For those of you guys na maagang nagla-lunch ngayon, happy lunch time po sa inyong lahat. And for those of you guys who are in need of environmental services, we've got good news to everyone. Because DNR Region 2 announces their DNR Express permitting on wheels at Ilagan City, Isabela, which brings environmental services closer, fast, convenient, and accessible to the people. Check them out on July 27 to 28, 9 a.m. at Ilagan Community Center, Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. They also offer free technical assistance, consultation, and permitting support. For more information about their services offered, you may contact them at 0967-149-2447 or check them out in their Facebook page at EMB Cagayan Valley Region or their website at r2.emb.gov.ph. Once again, for those of you guys who are in need of environmental services like permits, certifications, titling, surveys, ang DNR Region 2 po ay merong programa na DNR Express permitting on wheels dyan po sa may Ilagan City, Isabela. Sa July 27 to 28, 9 a.m. po sa Ilagan Community Center, Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. Para maiwasan yung mahabang pila, para mas mapabilis ang proseso, bisitahin nyo po sila dyan sa may Ilagan. Sa July 27 to 28, 9 a.m. Especially yung mga business establishment na kailangan ng DNR permit. Or yung may mga puputuling mga puno, may mga i-re-register, land surveying, mga ganyan. Sulitin nyo po ang kanilang programa. And for those of you guys, nakaka-tune in lamang sa ating programa. Meron nga po tayong question of the day which goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Meron kang nakatutuwang kasagutan, experience, or nakakabuisit na alaala? Ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217 or sa ating FB page na DJ Max. From Karen, pabati po DJ. Estudyante po ng Taps Alicia. Sa Taps Alicia ka po ba magtuturo? No po, dito po sa may Santiago po tayo. Tayo daw kasi ang Alicia eh. Dito ka na lang po, DJ, sa Taps Alicia. Malayo-layo kasi, kapatid. Gusto ka po naming ma-meet. Gusto ka po naming makausap din, DJ personal. Ay, bumuo ka muna ng fans club natin dyan sa may Taps Alicia, tapos pupunta ako dyan. Andiyan naman si DJ Noni, mas pogi sa akin yun. Ikaw naman. From Texter 4637, meron pa DJ yung kilala mo tapos bagong sahod tapos merong nakabantay na sa gate nila, hindi niya alam na araw na pala ng bayaran. O nakabantay na kaagad yung maniningil ng utang ano. Meron naman yung iba, yung ATM sinusurrender, di ba? Pa-shoutout po DJ lahat ng taga-barangay 1 Center Tumawini at sa lahat ng nakikinig from Bernard. Salamat DJ Max. Pa-request na din, Everyday I Love You para kay Sheila May. Okay, big shoutout po sa mga taga Barangay 1, Centro Tumawini. Na nakikinig po sa atin dyan ngayon. Binabati ko na din po yung mga kamag-anak ko dyan sa may Balug Tumawini, Isabela. Diba? Dyan kasi nakalibing, nakahimlay ang aking ama. Siyempre, taga dun siya. Ano ba naman yan? From Texter 4403.
Yung blinak ka na sa Sokmed DJ tapos dead ba pag nag-meet? Yung parang pag dumaan ka sa harapan niya, parang hangin na lang ba? Parang hindi kayo magkakilala, di ba? Kaya nga sabi ko, maraming nasisirang pagkakaibigan, maraming nasisirang relasyon dahil sa utang. Eh, di ba nga, yung mga magjowa dyan, pag naghiwalay, nagbabalikan ng mano, ng mga gamit, nagsisingilan. Ako yung bumili nun ng burger mo nun. 57 pesos yun, bayaran mo, mga gano'n. Di ba? Kalimutan na nila yung andyan na sa labas yung Bombay para magsingil ng utang. Nagtago na lang sila sa bahay. Karan yung mga ganyan. Kawawa yung mga ano natin, ano, mga Indian nationals natin sa mga ganyan. Yung pagsingilan na eh, nagtatago na pero andun yung tsinela sa labas. Pagsingilan na, kukuntsabahin pa yung anak. Sasabihin pag dumating si ganito, sabihin mo, wala ako. Sabi po ng nanay ko, wala daw siya. Mga ganun, di ba? Lumang joke na yan, eh, no? Good morning, DJ Max. Pabati po ng happy birthday si Denver Navarro from Pentamax Lulutan, Ilagan po ba to? Tama, Ilagan City. Kala ko Iligan, eh. Abot na pala tayo sa ibang dako ng Pilipinas, di ba? Ayun, happy happy birthday, Denver Navarro. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Hanggat meron kang hininga, kapatid, keep on breathing. Happy, happy birthday! Manlibre ka naman, di ba? Para naman lahat tayo happy, o kaya magpa-utang ka na lang. Para naman hindi lang ikaw yung happy, para lahat ng tao sa paligid mo happy, mag-ano ka naman, manlibre ka naman, di ba? From Jezil, wala nang update DJ. Ultimo, hi or hello, wala man lang. Pag nakautang na, takbo na. Masakit, tinakbuhan ka kapatid, di ba? From Roxanne, iniiwasan ka na. Nagbayad ng una, pangalawa, pangatlo, pag ikaapat na ang hirap ng singilin. Sa ikaapat pala nagsisimula ang senyales. Sa ikaapat pala nagkakaroon ng laro, tagutaguan. From Maricel, dead mangani, parang wala lang. Iba talaga siya, kiss na. Sino yung mini-mention mo? Sabi ni L dito, biglang nagkaroon ng amnesia DJ, parang natuktukan. Bukod sa hindi na ako kilala, nakalimutang may utang pa siya. Yun yung masakit ano. Yung nakalimutan ka na, nakalimutan pati yung utang niya. 'Di ba? Kakaiba naman yung mga ano, mga sumbatan na ganyan, yung mga nangyayaring ganyan, 'di ba? Sumbatan. Speaking of sumbatan, sabi ni Ana, nagsusumbat na ng mga naibigay at naitulong niya, 'di ba? Nung ikaw yung may kailangan, nandun ako. Oh, kaya nga binalik ko yung favor, 'di ba? 'Di ba? Bakit ganun kailangan mong ungkatin yung mga nakaraan na? At ang tulong, tulong yun. Usang loob yun, di ba? Ikaw lang pala yung tumulong na naniningin. Naka-restrict ka na, DJ, from Micaela. Paano mo malalamang naka-restrict ka na? Hindi na nagde-deliver yung message kahit online na? Ganun ba yun? Panay, ano na lang, DJ, panay kalimutan na lang. Sabi ni Kami. Grabe yung ano no, yung part na nanunumbat yung ano tawag dito, yung nagkautang siya. Meron pa sabi rito, yung siya na yung nangaaway. Gumagawa ng gulo ganun. Ah, masakit din yung kung sino pa yung umutang, siya pa yung mayabang, siya pa yung malakas yung tama. Ewan ko ba ano? Ano ba namang ugali yung mga ganyan na para bang hindi pinalakay pa ng magulang properly, ganyan. Parang walang GMRC. Hindi na nagpapakita or hindi na nagpaparamdam, DJ, from Israel. O totoo yan. Ang problema dun, saan kaya natin siya gilapin maliban sa alam natin yung bahay niya kung pinagtakpan na siya ng mga kamag-anak niya, di ba? Wala na si pare, wala na si Mari, hindi na mahagilap, anak na lang nagpapakita, from Zim.
yun ang masakit. Yung anak na lang, parang nagkanya-kanya na rin sila magkakapamilya niya, di ba? Hindi na ma-search sa Facebook, sabi ni Ronald. Grabe naman yun! Blinak ka na pala! Diba? Yan yung sinasabi ko nga, ang daming nagtatapos na pagkakaibigan dyan, maraming nagwawakas na relasyon dyan. Alam mo, kahit mismo kapatid mo, pag nagkautang sa'yo, parang nawawala yung ano ninyo eh, yung pagiging magkamag-anak ninyo. Di na nagsisin sa message kasi alam niyang sisingilin na siya, from Rose Anne. Bigla-bigla na lang nagkakasakit, DJ. Sabi ni ni Boss El. Ang sakit niya, maliban sa Alzheimer's disease, amnesia, cancer sa utak. Paano makakabigay? Paano makakabayad sa utang? Lagi nakatambay sa inuman, sabi ni Rafael. Feeling ko si Rafael ganun, di ba? Yung nangutang sila sa'yo, tapos pinang McDo at pinang Jollibee nila yung utang nilang pera sa'yo, DJ. Tapos ikaw, wala kang kinakain, di ba? Karabi naman yan. Texter 4637, ano? Parang ang lalim na pinagdadaanan din nitong kapatid natin na to. Very, ano no, very relatable naman pala ang ating question of the day. Daming na trigger. Keep on sending those messages, mga kapatid. Our text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Ellie Goulding with a song called Love Me Like You Do, back to back with Lil Mix featuring Jason Derulo with a song called Secret Love Song. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name's DJ Max.

11:10 in the morning. Good morning, good morning! Inyo pa rin po napapakinggan DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Magandang tanghali po sa inyong lahat! And you've just heard a song from BTS with a song called Dynamite. Para sa mga may mga utang, mga nagpa-utang dyan, batuhin nyo ng Dynamite. Oy, speaking of Dynamite. Yan, babawal ng DNR yan. And speaking of DNR, for those of you guys who are in need of environmental services, the DNR Region 2 announces their DNR Express permitting on wheels at Ilagan City, Isabela, which brings environmental services closer, fast, convenient, and accessible to the people. Check them out on July 27 to 28, 9 a.m. at Ilagan Community Center, Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. They also offer free technical assistance, consultation, and permitting support. For more information about their services offered, you may contact them at 0967-149-2447 or check them out in their Facebook page at EMB Cagayan Valley Region or their website at r2.emb.gov.ph. Again, for those of you guys na kailangan po ng environmental services like surveys, tree cutting permit, chainsaw registration, land titling, and so on and so forth, certifications. And meron nga pong program ang DNR, which they call DNR Express Permitting on Wheels dyan po sa Maya, Ilagan, City, Isabela sa July 27 to 28, 9 a.m. sa kanila pong community center sa Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. And speaking of DNR, sa katunayan, naka-tune in po sa atin ngayon ang head ng EMB PEMU Isabela, none other than Mama Jaylene Romo Siribine. Tama ko kung na-pronounce ko po ng tama yun, Doc Reynald. Nakikinig po sa atin ngayon ang boss, head ng DNR, EMB PEMU Isabela, si Ma'am Jaylene Romo Siribine. Head ng DNR. A former classmate ni Doc Reynald. Hello po, ma'am. Happy listening po. Hope you're having a great time, madam. Eh, ma'am, may ano po kasi. May concern po ako. Pwede po ba akong humingi ng permit? Magpapaputol po kasi ako ng puno. Papaputol ko po yung puno nung kapitbahay namin na may utang sa amin para naman tumumba dun sa bahay niya. Maramdaman niyang may utang pa siya. Happy lunchtime na rin po, Mama Jaylene Romo Siribine. Likewise, kay Doc Reynald Kilang, dyan po sa May Palawan. Hello, sir. Ang gusto kong bumisita dyan sa Palawan, Doc. Parang kailangan kong magbakasyon. Baka po pwedeng mabigyan nyo ako ng free trip to Palawan. Grabe naman yun, ano? Kaya bago-bago, nanghingi ng trip to Palawan. Parang ano, Doc, parang nade-depress po kasi parang I have to find myself. And I guess only Palawan can heal me. Masyado na po akong natusta sa init ng Isabela. Parang kailangan ko ng lamig ng Palawan. At kailangan ko ng dagat dyan sa may El Nido. Pangarap ko, dalawa lang ang lugar na gusto kong mapasyalan sa buong buhay ko dito sa Pilipinas. Batanes and Palawan. The rest, parang gera na lang ang meron na natitira. Parang wala na akong ibang makitang lugar dito na may kapayapaan. Dito sa Santiago, puro utang. Dito sa Isabela, puro... Ewan ko ba, tagtuyot ang Isabela ngayon, mga kapatid, di ba? Grabe, ano.
hindi ganong kadami yung rainfall na dinaranas natin ngayon dito. Nako, pag may promo, mas gusto ko po, Doc, yung ano, yung libre. I really love Palawan, ano. Although hindi pa ako nakarating dyan, pero lagi kong tinitignan kasi, lagi kong chine-check yung... Alam ba, chine-check ko doon? Hindi, lagi ako nanonood sa TikTok ng mga Palawan experience ng mga kakilala ko, ganyan. And I find it amusing. I find it very relaxing. Pagpunta kang din at Jawan, okay naman, di ba? Tama ko masabi doon. Again, meron po tayong question of the day. And our question goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga senyales na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Baka may magsasabi dyan, DJ, nagpunta na po ng Batanes. Tama po, Dok. Walang mapasyalan dito sa may Isabela. Puro building. Ewan ko ba? Sana naman may makaisip dito na politiko na maglagay ng dagat. Nilapit yung dagat sa Santiago. Grabe naman pala yun. Mahal masyado pag libre. Kaya nyo yun, Dok? Kayo pa ba? Alam kong, eto sila, very deep ang pocket. So. Kapag ano, pag ano po, may mga ipapasabay po kayong gamit sa mga cargo, sa mga to-go, ganyan. Isama nyo na po ako sa box para mas mura, diba? Per kilo ang ano. Willing to sacrifice, diba? Para makarating lang ng Palawan. Tapos pag ibabalik nyo po ako, lagay nyo lang ako sa styro. Tapos para agos nyo na lang ako hanggang makarating ulit dyan sa may pangpang ng kahit saan na. Kahit sa Sorsogon, sa Zambales, o kaya dyan sa may kahit saan na, Batangas. Ang basura si DJ Max, ano? Ano-ano mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Sabi dito ni Texter 5392, may aso na sa harap ng bahay nila. Sabi ni Albert Gawiran, biglang nagkaroon ng aso, ano, para pantaboy doon sa ano, sa nagpa-utang. Doon sa naniningil. Dati wala naman tong aso, ang meron lang dati dito uod. Ay, biglang nagkaroon ng aso, masakit doon, Siberian Husky. O kaya kung hindi man, German Shepherd. Grabe talaga, no? Biglang nagkaroon ng security guard. Sabi dito ni Texter 4403, naniningil pinsan ko dati, DJ. Bata yung naabutan dun sa bahay ng sisingilin. Sabi, wala daw po si mama. Masakit dun, hindi na-orient properly yung bata. Ano, nasabi niya yung daw. Wala daw po si mama, sabi niya. DJ, ikaw po ba si DJ Cupido? Teacher din yun eh. So. Hindi po. Ako po si DJ Max ever since. Although parehas kaming teacher, parehas kaming LPT. Pero hindi po ako yun eh. Magkaboses po ba kami? Parang hindi ko naabutan yan. Mga ano pong year yun si DJ Cupido? 1991? 1992? Kasi ako po'y pinanganak nung nagkaroon na ng isip yung nanay at tatay ko. Yung inutang nilang pera sa iyo, pinangbili pa nila ng masasarap na pagkain, tapos yung kawawang naniningil ang ulam lang sardinas, DJ. Oo nga, no, tayo yung naghirap. Parang sinalo natin yung problema. Malapit ko na kayong i-report kay Ma'am kay Ma'am Jelaine. Alam mo kung bakit? Hihingi ako ng permit para ipaputol yung puno sa harapan ninyo para bumagsak dyan sa bahay ninyo. Sama-sama na kayo! Diba? Para matigil naman na yung pagfa-fantasy mo na may pera, gano'n, diba? Sa Taps Alicia siya, DJ. Mga 2 years ago po. Ah, okay. Taps Alicia. Pasensya na po. Malamang sa malamang hindi kami nagkaabutan. Malamang sa malamang, wala pa ako sa mundo nun. Kasi bata pa po ako, sa totoo lang, I'm 19 years old. Wala, di ba? 19, 19, dihan nyo pa ba ako?
Bata pa po talaga ako, sa totoo lang. Kaedad ko po yung... Sino ba? Hindi ka naman pwedeng sabihin si Drillon. Kapag sisingilin mo bukas ng bukas hanggang sa hindi na nagbayad. Totoo yan! Diba yung masakit yung binukas-bukas ka eh. Tapos ikaw naman na umasa, pabalik-balik ka. Bukod sa nasayang yung oras at yung effort mo, yung gasolina. Eh, nagmamahal ang presyo ng petrolyo. DJ, to be honest, ilang taon ka na po, hindi natin pwedeng i-reveal yan. Kasi yan ay kabali sa confidential files. Kaya nga, confidential, diba? Hindi natin pwedeng i-reveal. Mamaya, ma-imbestigahan tayo. De, joke lang. Ako po ay inanganak noong September 17. Search nyo na lang. Ako kung lumalabas sa Google. GMT mo yan, kapatid. Kahit ako kasi nakalimutan ko kung anong year ako pinanganak. Basta ang alam ko, age doesn't matter. If it matters to you, then I don't care. DJ, yung kakilala ko, sabi niya na ospital daw siya. Inoperahan daw siya, yun pala nagtago lang. Ngayon lang kasi nagkapera at nagbayad. At least binayaran ka, di ba? May mga kakilala nga kami dyan, after mo ospital, hindi na kami kakilala. After daw ma-ospital, naghirap, baka pwedeng thank you na lang. Yun ang nakakainis na talaga. Kapag uutang sila, ng utang, hindi sila marunong magbayad, DJ. Totoo nga yan. Dami talagang natitrigger na mga listeners natin ngayon when it comes sa utang. Ano? Parang ang lilinis natin. Parang never tayo nagkaroon ng utang sa buong buhay natin. Sa mga hindi pa po nagkakautang dyan, sige nga kung totoo yan, padala nyo ako ng pagkain ngayon. Diba? Anyway, dami ko na naman nasabi. Let's get back to the music. I've got your song from Jason Derulo with a song called Savage Love. Back to back with Shawn Mendes, If I Can't Have You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

Feel This Moment by Pitbull featuring Christina Aguilera right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Kapili niyo pa rin po DJ Max. And guess what nga po mga kapatid, classmates and fellow Tapsians. We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, umantabay at tumutok sa ating programa. Sa lahat po ng mga nagpaabot ng mensahe, shoutouts, greetings, answers sa ating katanungan, maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, hindi natin pwedeng tapusin ang programang ito hanggat hindi natin binabasa yung mga pahabol na mensahe. Likewise, yung mga answers dun sa ating katanungan. Nananatiling, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Kung meron ka pang pahabol na mensahe, pwede mo pa rin padalhin sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Save mo na yan, kapatid, for future purposes, diba? Para naman mabilis ka makapag-text sa akin. Diba? Hindi yung natatabunan ka na lang. Hirap kaya pag natatabunan. Mas magandang tabunan na lang natin yung nagkautang. Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Sabi dito ni 2154, utang kalimutan DJ. Ano, masakit ano, utang kalimutan, runaway utang, mga ganun. Sabi ni Boss Eloy, bigla-biglang nagkakasakit DJ. Ang daming rason, keso kailangan daw niya ng gamot nito, kailangan daw niya ng gamot para sa asawa niya, sa anak niya. Yung pala, naghahanap lang ng lusot, ine-extend yung utang. Tama! Diba? Para bigyan mo siya ng mas mahaba-habang palugit kasi para intindihin mo siya. Ganon. Ganito ba talaga ang Pinoy? Magaling sila mangutang. Bakit hindi na lang sila maghanap ng trabaho yung hindi aasa lang sila sa utang? Diba DJ Max? Tama naman. Ang masakit kasi dito kapatid. Let me explain something. Alam mo, kahit may trabaho ang isang tao, talagang uutang at uutang yan. Kasi, una, mababa ang sahod, hindi sapat, diba? Tapos yung expenses, living expenses, like yung pagkain, transport allowance, yung mga ganyan, and other bills, and so on and so forth. Mababa kasi ang sahod sa Pilipinas, sa totoo lang. Diba? Iilan lang yung employer na may malasakit sa empleyado nila, tinataasan ng sahod. May bagong o kaya yung mga employer na talagang ang ganda ng benefits, competitive ang salary. Yung iba kasi, di ba, sa hiring process, very competitive ang salary, ganyan, di ba? Maganda ang mga benefits, only to find out na pagdating mo doon, grabe, competitive pala sa kamatayan. Diba? Pangalawa, very illiterate yung karamihan ng mga Pilipino when it comes sa finances nila, di ba? Yung hindi marunong maghawak ng pera, hindi marunong mag-budget, mabilis na maubos ang pera kasi bili dito, bili dyan, mga one day millionaire kumbaga. Yung pag nakahawak ng medyo may kalakihang pera, puro luho agad ang binibili kesa i-invest, di ba, ganyan. Yan ang masakit sa mga Pilipino, di ba? Kaya nga dapat sila makinig kay Chinkitan ulit, di ba? Yung ano, dapat na mas malaman ng mga Pilipino financial literacy para mas maging stable sila. Mamaya, isa-seminar ko sila isa-isa. Kala mo naman, napaka-stable ko naman. Makapagsalita naman eh. Kahanap nga ako ng side hustle para mas dumami ang kita eh. Kung pwede lang na maging driver na lang ako ni DJ No Name o kaya ni Doc Ray na, o diba? Driver/teacher/DJ/technician. Lahat na para all out na, minsanan na para ano. Minsan ang pagod kumbaga, 'di ba? Willing po ako ano, maging driver nila DJ No Name. Driver, mekaniko, karpintero, laborer, mga ganyan para dagdag income ba. Utilize natin lahat ng skills and talents natin.
Yun, so sana, eh, ano naman, yung mga Pilipinong mangungutang dyan, make sure you have the means para makabayad. Utang, huwag kalimutan, magbayad. Kawawa naman yung naniningil, pabalik-balik yung naniningil sa mga inuutangan nyo. Diba, DJ? Yes! Sayang ng effort, sayang yung time, sayang yung krudo, gasolina, diba? Kung pwede lang sanang i-charge yung mga ganun eh, yung other expenses, diba? Bigyan mo ng kaltas yung utang niya, yung ano niya, yung principal amount, kaltasan mo na kaagad. Although may mga ganun, diba? May mga ganun na nagpapautang na binabawasan na yung principal amount. They call it processing fee. Meron naman yung iba na nagpapautang na buong-buo talaga yung binibigay. Tapos ibinawi sa interest. Yung interest huhugutin ka talaga papuntang kadiliman. Grabe yung interest, mga ganyan, di ba? Pero sa ating batas, merong na-asset na tamang interest lang. Meron yung, I believe 5%, mga ganun ba? Hindi ko na maalala.

siguro mas magandang tignan mo rin, no? Lagyan naman natin ng highlight din, lagyan natin ng spotlight yung pagdating ng PAX Silicon. Kasi ano eh, walang clear boundary yung pag-establish ng PAX Silicon dito sa Pilipinas, diba? At the same time, parang nung binasa ko kasi yung available na public documents when it comes yan sa PAX Silicon, parang ano, somewhat dehado ang Pilipinas, ganun. Somewhat, ano, in some way, parang walang proper ownership, parang ganun ba? Parang walang, mamaya, basahin ko nga ulit yung when it comes niya sa PAX Silicon. Yan yung ano ko ngayon, binabasa ko ngayon, at saka gusto kong mas ma-enlighten when it comes dyan sa, ano na yan, sa panibagong venture ng Pilipinas. Meron pa yung ano ngayon, yung nais yatang ano, mag-invest ng Israel government. I don't know if it's dyan sa may Palawan, no? Yung investment na ino-offer ng Israel government. I don't know if it's the Israel government or isang private na company dyan sa may, na Israel base. Anyway, once again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin, sa lahat ng tumutok sa ating programa na walang sawang o umantabay, of course. This has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day and laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Shakira with a song called Waka Waka para lahat ng nagkautang dyan ibumukaka. Back to back with Jennifer Lopez featuring Pitbull with a song called On the Floor. Keep right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. DJ Max now signing out. Enjoy!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang to.
1: Ah eh, yun lang.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Marami na ang nakasubok at natuwa sa Taps. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS.

0: is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Ate, muntik kami sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Virginia's Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpintero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa iyo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang

0: tough sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
0: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
0: Okay, Daddy.
2: Hey, hey!

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Pinoy Classic.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
2: Oh, parang problemado ka, Bes.
3: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: να καγωγίζει.
1: Να κάνω τα
2: σάλκι ούρφι.
3: Hello po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
4: Hi there! One thing I love in TAPS is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join TAPS and experience riding the TAPS bus. For more details about TAPS transport service, visit TAPS today. I'm Jazly. Grade 2 student.
5: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
6: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
7: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
6: Huh? Sinong walang assignment?
7: Ay, yun lang.
8: The Quarter Mix on TAPS Radio.
9: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah, yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.
2: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale. Ang dami ko nang natuli ng pokpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawitan, bakit?
2: Eh, yun lang.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: This is Tobias Fournier Mix Club of Antique.
1: Ba't gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Jewish party on.
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Buntis ako!
3: Ha? Paano nangyari yun?
2: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
3: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggok ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
2: Ah, eh, yun lang.

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Oh, bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, ang dami kong pimples.
1: Eh bakit ka ba tinitigawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah eh, yun lang.
3: Hey, hey!

0: now.
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fees sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fees sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
2: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
2: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: yun lang.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: Hit that.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS, low

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this camp because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Estudyante na tunayan ng Tapa Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Tapa Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay amin pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah yun lang.